0: si ta kina iwa lenga mo gimi ma pe wa si mo sha tu yo. Ato pota boy adoro.
1: Hey, so lang ula ne ko yo. Una ula me wa ki ula na nga de generals. Sabi.
2: Yeah, rustig aan, hij kom. Ino si ta kaya go tik.